sakke ji me jina do la ji nya ye nya thimi ne jam me ja de ji adi ma so ni ra thona do phe adi ma ne jo ha ne tho thola ye nya abal abba bele do ona lo adi ma fe bu na fe bu ko do ona jam me ja tho adi ma ba yu hu nga ji do phe thona bo le adi ma la ne hu mo la na lo ye nyu hu ne ayo ma gu kha le bi sakke nga ji sakke le khu bu le la ma de lo ko de nga ji adi ma la ne ne lo ye nyu thimi ne adi ma le tho tho so new le do phe me ya thong a de so new le ga ne le le ti ji ya jang adi ma tu le le mini ha le ko ya jang a le le ko lai le ko ya jang a ko lai nge ayo ma jo pho tha chi pho ne ko lai adi ma la ne du tho bo pho le ma bi ya le nga ba kon thai lu ba go ja na lo thimi ne a ji ge ne ko ni ya la ya nga ko lai na bu ko lai adi ma jo pho la ne du la yo ma ma bi sa ke nya pha lo yo thimi ne ko ya la ya nga ngo na ayo ma thua di ma la ne ho ne jo ne phe pom la ne jam me jai nya nga ji na da no nye nge ayo ma nge nga da no nye na go abba hu wa lo ag go di ma ne go pa abba tho hu wa chi me nga go pa me ja ga chi me ma nge me te me ne ga ji la ho da no tho nye nye sa nge lo yin yo ma lo ne jam me ja ga ma nye ya nya nga ho a me ko ne a cho yu ne a cho jam me yo ne go peche peche jo mi ne hwa na bo po che bo che bo jo nga ne to mi ne hu ko ni je mi yo ja je le so new le yo su su le adi ma jo na ba thong so new le de ja tho me lo le de ja cho do me lo tho mo ya yang ai ya nya na jai jai ka pa thim le tham ji pa yo do de lo pa yo mo li do de de lo ya nyu ga mo jo na ko ni nyu kha ta ga ne na ta na bo thia thi nyu yo kha kha le ga me hu na di ma da ta na pa ha ti jim pa ja nga go jo go du na lo nyu to ni mo jo de na nyu ti ko lo ta ne ya khu ti mo lo ta ne hu ga ne mo li to ne hu kha nyu le u hu le ona lo nyu hu yu bo na nya nga je ya nya go pa le an nyu na ju lo la bo na nya nga na hu go wa lo na bu de ne go wa le pa yo do do phu phu na a yo phu nyu la ona video to tha jine lo ye new video to tha jine anan ko ni bo tha a ya ko ni bo tha a ba ko to tha ne ma ko ko to jine lo ye yo e ba the sa ba pu la le ne ko lo abo to pu la le ne hu phe nyu pa yo do ne ye phe nyu la nga le ko lo bi ne na yu bo nya nga ye nya le ko ni a je ba la sum si je na si da ti je ni mu nga pha je ye nya hu je pa yo do do ji lo ye nyu thia thi nyu jo tha ne hu a ne do nga ji ti po na nga ji yong le ma u hu wa pe nyu ga ma chang lo pe nyu wa ju le an ya nga le thu mi ne pa yo do de ji hu po ai lo mo ngue pa yo do de ji bo po nyu po ma ba le ni lo ja khung cha ha nyu ma ja ni po po po ba le ya phu da nga de hu na nga ji ti po na yong na nga ji ya ma ko lo bu tha me lo yin yo hu pe nyu do pe nyu ga ma chang lo pe nyu wa ju chang le nga le to ni ti nyu na le ti me lo ya pu la jo mi ne le do pepe le ya jing ane nyu ni nyu yo khaji do pepe le choma cho ta lo cho cho ta ko ni ti po na phu na bo bo po phu je na ti ji ma ngo bo ta na le u he phu nyu le do chu ni ma le bo lo nu ma phe ko nu ma phe ko ni u he do na nu ma phe nya bo to ko ni ga ko lo bo tha mi ko lo ya nga nga ji u he ko do ne yo nyu yo le ana ko lo ti la nga le lo ya nyu e ga ne ta na do cha ti bium le pho ne ne ka no ja ga ji le le mta ga le pa ne la ma ya nyu do cha bium na ko ni ya mi a bu je ti ko na da ma ya nyu

홀로야 코니게 냐지 예 냐로 홀로에나 코코마요 모조가 예네 야 야라사 야제데 예 녀데 더가나 티체나 티대표 로가 퍼체퍼 대표 코냐 타호 제제 예 냐 에로 멍그나 코니 헬라사 마도나 시냐 제데 예 녀데 드미네 로헤가 알리후아 홀로에 뼈네 야시로에 로 예 녀 톨로에 마뼈 아 톨로에 마비클레 파 로코 코마 yala sao na gong a de ye nyo de na hoya joga ik hoya mo joga ik na lo ye nyo te mo be ye mu pa do chuni energy a ju wa nya le lo nyo mo be he je na go pi je na le mo la ma any lo ye nyo yo ha ne pi je te energy de ye nyo de ho na nya le sa mo go do chuni le lo sa hu ma go nga ge he la bu hu ma bu bu ga nya le la kholam hu ma ba phu hu ma bu bu nya na nya le Hello, Neil. Hello, hello. Copy you, you, you, you. Hello, Ni. Hello, and yale. Hello, tipo hone la se. Hello, hello. Ya ene a jede mo abede ye niyo de na mo huma mago hone na na go huma mago hone na to gajela ngai muva mago hone. Hello, hello. Me ayomi ya gale. Hello, ye ni mo ho palo to gajyo aleji asio agade ye niyo de mo abe ye muva ngai chone mo abe ko sanya meje mo wale lo ye ngai mama ye iso niyo ganu mana yale. Nima go ho je le ja cho ye nya cho ekg le khu a de he je na lo nima lo a ti lo ta chani ga mu mu nga lo a jong a lo le cho che nya u je lo le ye ni te mi ne lo ye nyo te ga ti po go ho ne la se le le kho ni a sa nya me je de ye ni de mang na kho ni si yu do ne kho ni go ho ne la se le le lo ye nyo te mi ne lo le ye ni Toloe, Janje, Law, Yo Naitia, Nabur, Lolly, Ye, Yo Jema Jenga, Maw, Law, Attitude, Go Horn, Enne, Law, Ye, Yo, Attitude, Go Horn, Enne, There have been any hobby, Yma De, Lena, Hornia, Go John Tanner, Go Jaw, Ye, Nya, Law, John Tanner, Jaw, Nally, Chin Chipper, some Chipper, Biola, Hornia, Mamma, the Lanya, Lena, Hornia, Cocoa, my Mojoga, Mobe, Enne, Law, Yo, to Adi, John Connie, Donya, the Choba, Connie, Choba, and Yapa. Lenga te ye nyati po na mo huma kho ni lo ye mya ji mo ja mi ne he go ho ama je ma pe nga de la ne ja ga bi ne bi ye de kho ni jo ha de chu ni ye ke nga lo ne ye ni e kho ni yo ham na nya le ma ga le mi a le le na kho ni mo ne ho lo bi o ye kho ne mo ini he go ho ya do tho ne lo na li sum che na ti lo sum che po jo kho ni ma mu da la nya ke na kho ne he mo jo ga o le po ne he ti po pa kho ne la se ma mu da la nya le le holo ene nya mede ye nyo de tabye je de na tia na aji gaman kha ga ya jonya le le na la nyo ya to pe ma ya joni lo gaman kha ga jo na holo wa je na khone kho ma ya la sa je mi ne lo le ye ni te mi ne lo ye nyo te ga nu ho ka to mi mo pa ne ta de ye nyo de na ho ya lo lo i kha ka ni la ka ne tho la la ma ga na khone obo to te sa ba la khu jo na lo aboto te saba pa ne lo ko ko ma na ga nge cho ne te ga cho inu na be aboto te saba la khona lot ambulance na ko te ga lo ko ya lo le du le myo ga ka yi ne cho ba ne nya ji an he lo yi ne he ko ko ma bi la ne bi tho la ne ho ya ka ni bi se ha ko le de ye ne de mi ne he na kho ne te ga a je la nge lo ga ko do la lo wa ye ne ho lo ya tham pu mo na yo ha si nya cho a me tina yo ha mo do me ke le nge na lo ye nyo te ko ko ma a ho ya i nya pa le ja ga e ga da da ne bi si bi ga le de ye nyo de ga ne na lo ye nyo a ya m kha je la he a ye cha ga le bi na ha da ge ma de ye nyo de a nyum chi he ga le m tha he m na lo ye nyo te ga a yi mi so ne cha nga ye nya lo ko bi chu wo ya nge chak tha nga ye nya ko bi chu la ka na khone to yo du ma gu la pha ge na go ti hum lo le ye ni a hu nge na khone a ye ni na go hum yo le na khone a si de khone ti kho le le ka nga ne ye ni inyum na mu da la me ye nya ja ga ja la wa si hum ma ja la mi ne lo le ye ni te mi ne yo du ma ye gu yo jo ti hu a lo do cha de a kha do cha khone yo mya hum jo no le a de ko bi chwe ma nyo le pa ju ju nya pha nga le le lo ye nyo ti mi ne he ga hm pho bi na ha da ne a yam ji ya na wa i ma de u ji yu me de kha ni so la kha che ta ni tho la ne lo nga ne a yo che me ne na li ya la ne go lang ke ni la pa tho ju la ma de wa i ma de
ลตุธรรมะ